0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station.
1: Tumambay na!
0: 98.5 Radio John.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahangalan.

0: Inan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
2: And of course, welcome mga Socket Tigpapinaw. Welcome, ka-Dragon Mail. Welcome usab sa mga listeners nato ang kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mail. Sana kanin lang mga Socket Simon Bisaya sa Oga Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga sokintik mga ato pag-aisgutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan nasabi inyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokintik mga insakto nga mga pamaaging pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usam nga mga produkto. Ang ngayon nga ato usam nga hatagag pagtagad. Ah, kay kinis nga atong produkto mga sokintik with epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas. Pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokintik with usam. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po usam sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay, buntag o hapon, 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant, ha? Ay mo kalimot ini, kidako po di siya papil. Alang na itong mga kaisuro na ito, nga ibawalan na sa pag-inom sa pabulikong kape. Kape, kini nga kape, walang palpitisyon, ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalitin nyo. Ha? Kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Ha? Kay di yun maghaplos nyong kuto-kuto, di yun maglabad nyong ulo. Ha? Muna ay gala. Kaabag usab na ito mga sokintik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. Og ni Mrs. Ang ato usab nga Hard Max Rem Coffee for Men. Ha? With all kinds of ginseng. Dako nagpapili iksoon. Ha? Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape. Nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokintik pamilya sa pag-inom sa Hard Max Rem. Ha? Mga iksoon na ito nga hago kayo sa matag adlaw. Ato iksoon nga gusto nyo magamit sa ilahang mga Paris. Ha? Kini siya mga sokintik pamilya. Mualalay ni siya sa kaligon sa imuhang performance. Kani siya mga sokintik pamilya. Ah, mas nindot kayo ang resulta. Max sarap, max saya. Pag ikaw naka-hardmax mga sokintik paminaw. Ay mo usab kalimot. Pag pamaol ang inyo ang isgutan mga sokintik paminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki, with all kinds mga sokintik paminaw sa mga herbal. Ah, mahalo po diha, nahalo higala mga sokintik paminaw. Nindot po kayo sa kinini ang kainit o kahalang manhutsuhot higala sa imong panit, lagba sa imong unod, nga to usab sa kagatan, lahos sa imuhang kabukugan, mo po inisipin kanindot kayo nga disinyo sa atong haplas. Digin mo manimaho aning atigulang, manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Pag mapagpilihan ninyong kahumot, like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga sokintik mo na kantong produkto na aragyod sa mga butika, ha? O na higala. Ang ato usab nga mga kaisunan nga napublima usab sa ilang pamanit, gamit po mo og Dr. Pondisop. Wah, nagila ang katapat nga na mga sokintik mo na. Sabon, nga mo yung muhatag og kinini ang kahumpayan sa inyohang ipamati sa kapanitan. Mauusab, kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondisop, muabag ni siya, ani atong dunay mga ringworm, mga buni, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokintik man sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Muna higala ang pinakanindot kayo nga at produkto, ha? Basta tatak sa Sentiment sa GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkaring butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga sokintik paminaw kung asa man ta nakulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation, gamit good mo o apply good mo. Labi na good sa ato usab nga source, no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga sok na low, baba tag calories. Kani ang pinakanindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokintik paminaw. Okay, dini usab ang mga detalye, ha? Nga ato ang makita sa mga benepisyo, no, sa maong ingredients, sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now, dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, ha, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkanang butika o pormasya. Tumargid mo nini. Sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyog yung pabag-uhon.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw. Ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
0: nga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
2: Unsa man itong imuhang sakit, sa wapak ka niinom o dragon fruit?
4: Nagkakayag protect ako, Dok. Hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko katagawas, hindi ko pangit.
2: Sadya nakainom ka dragon fruit capsule o kape, minindot na gini mo paminaw?
4: Oo. Salamat ko na yung mga produkto, Dok. Naayog ito.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Binalbagan's only music station. This is Radio Dawn 98.5. This is Radio Dawn 98.5 FM. Ang ginapamatian sang mga binalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Dawn 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gwapo taya!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dunn.

gapangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: si Simon Tiil. Ano si problema?
1: Hay, gusto na ko mamatay. Gusto ko maglikog.
0: Ha? Ganun sa Tiil man. Dapat sa liog.
1: Tisti nga naman ako sa liog kaganina. Pero dili mawagin hawa, oy.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwangga dito.
3: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom og Dragon Fruit.
2: Nagkakay protect ako do. Di ko katulog. Di ko ka siya, di ko ka sabawa. Di ko plangi.
3: Sadya na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, minindot na gid imong paminaw.
2: Oh. Salamat di ko na imong produkto so do.
3: Okay.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!
0: Sa puso ng binalbagan.
7: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
8: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John 98.5 FM. Pioneer number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
9: Okay, 98.5
10: Radio John.
11: 98.5
12: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John 98.5. Gwapo taya, palugpa.
9: Alright guys, 98.5 Radio John. Gwapong-gwapo na kayo siya, palok pa. Check your time, it's 11:17. And ako po guys si Papa JM until 1 PM.
13: Alam naman malaman nyo na ang isipan ko.
9: Alright, July 20, 2026 na guys.
13: Nagtatanong kung susundan ko siya dahil ang puso ko.
9: Lapit na guys, bear months na na. Ilan na lang kasi man, ha? Bear months na guys. Okay. Sa gusto da nga hindi mag-SMP, samahan malalamig ang Pasko. Kamati na ka mo guys sa radio dyan. And join ka mo guys sa akong program. Malay mo may kaupod ko na sa sining 2026 December. Okay, so gusto man join sa 921-284-8590. And live talaga kami guys sa mga Facebook account. Search lang kami guys sa inyong mga Facebook account, Radio Jam Binabagan. And comment ka mo guys sa akong live. Hasta tari again, ala una.
13: Ano pa ba ang pwede?
9: I don't know guys, may special guest ko later.
13: Ubra,
9: pero nag-chat ato siya kagabi nga ba si makalusot siya kuno. I hope ka pamati. Ito siya subong sila balay kung nakaim mo sa da siya. Or kung basta kung ka pamati ka mangita, aring na ko di sa stasyon. You can come over na.
13: Buksan mo, papasukin ako.
9: And practice ka na daan. For your familiarization. Okay. Okay, hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Okay, sa mga tito and tina nato nga nag-switch na to healthy lifestyle or healthy living, nakakapangita ka mo sa nga alternative nga kape na healthy ka, tama? Sa mga tito and tita nato ang mga diabetic, di ra?
13: Sa tuwing ika'y aking nakikita.
9: Or sa mga asidik na hindi mabuhi nga wala kape. Okay guys, mayara na kita nga kape para sa aton. Ang aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, again available guys sa mga JBX Pharmacy. Kaga sa may pharmacy kami sita kung ari kayo sa Binalbagan. And also sa may Florete Drug Store, available na.
13: Buksan mo, papasukin ako.
9: shoutout naman si Nong Maymay Electronics. Okay, shoutout sa kay Nong Maymay dahil sa mga pod niya. Shoutout ang mga guards ang Milton. Guys, especially kay Yung Yung. Okay, guys, shoutout na ang Maymay Electronics sa tubang sang atupad sang Milton na lang. Shoutout si Monong Maymay. Hello, so guys, kung gusto nyo magpaputi kag ma-achieve ang kutis artista, Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Mga kilikili nyo ito, mga hita nyo, kakugo nyo ito. Kung gusto nyo guys madula ka magputi, okay, okay. Abay lang ka mo guys sa aton nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also sa mga may mga katol-katol sila, mga panit nga visible gid at kinanlan dula o na Dr. Fungi ang ato nga number 1 antifungal medicated soap. And also may arap makita guys sa mga papanatron mga tricycle drivers ato nga Dragon Oil with Chewbacca Extract. Alright. Eh, na sa mapapang naton nga medyo, eh, hindi man sa mapapang naton, sa mamamang naton. Ano na? Ano, retire na. Ay gusto pa ni papang, ay gusto pa ni mama. Mayara kita. Mayara kita guys ang Hard Max Stream. Ay hard na Max pa extreme na. Nga kape na guys, nakape na siya. And again, 100% natural na siya guys. And again guys ha, available sa mga JBX Pharmacy, sa may Pharmacia Kaminsita, kung harika din sa Binalbagan. And also sa may Florete Drug Store, avail na ka mo guys. Ay, idiotay sa message mo, rewa mo lang na. Wala maging dugangan. And good morning mga people sa BM Bills Payment Services. Gusto ko lang naman malam. Okay guys, again kung makikita mo sa pinakabaratong cash in and cash out, whether manapapay mayam na or GCash, again available sa my BM Bills Payment Services. Ay available guys ha, ang GoTime Bank, Maribank, AUB or Asian United Bank. Also arama guys si Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO sa BM Bills Payment Services. Guys, kung offline inyong mga ATM machine, again, kung offline ang ATM machine, kag kagtuan mo sa wong, kag need mo cash, again, kagto ka lang sa BM Bills Payment and Services. Dala lang sa may van, Madalogdag Building. Okay, again, available guys sa GoTime Bank, Maribank, AUB, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO sa BM Bills Payment and Services. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra upang maakit? Ayun ako, sorry at naman guys sa mga security, sa mga CCTV nyo dahil patubo ng balbasan. Kung gusto nyo guys mag-invest magpalaki ng masansa para safe ang imutulog or may kagtuan ka mo abakasyon ka mo out of the country. Gusto nyo guys ma-safe, yung mabalay kag mamonitor mo. Ito yung Rano, ba na na guys. Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Ano so sa mga gusto na mag-invest? Kaya mag-switch na to solar hybrid guys. Again, available man kay Terranova. Okay, sa mga interesado daw, pwede mo guys kakagto sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or pwede ka makakontak sa 4357227 and sa 0943-131-6807. At sa mga papangda nga gusto mag-avail or mag-purchase ang agricultural spray drone, available man kay Terranova. Available guys mga 22 liters, 30, 50, 70 liters mga capacities nga available kay Terranova. Again, kung gusto nyo mag-relax at the same time mag-lingaw-lingaw, samtang ga-spray ka mo guys ang inyong mga ano da. Okay, available na ang ilang agricultural spray drone sa Terranova. Nasa mga opisina da nga gusto mag-invest man, mag-upgrade. Okay, again, Terno, balang guys, kagto ka mo guys sa mga professional magtakod sa mga linya sa inyong internet. Sa inyong mga CCTV. Dara, again, kagto lang ka mo sa mga professional. Only kay Terno, balang na guys, ha? Again, so gusto mag-inquire, 435-7227 and 0943-131-6807 and pwede nyo na guys mag-Google Map. Magpatubo ng balbasang SKT Building, Rizal Street, Pangulod City, Arada kasi Terranova. Nandula man ang comment ni RM.

Yan, shout out naman ng people sa buksan mo, papas Blue Exam Incorporated. Okay guys, pumita akong service yung The Click na color pula. Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko sinta. Washing machine available man sa Blue Exam. May nadumduman lang ko. Para sa'yo, ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Release lang na sa relax lang la RM. And shout out man sa Sabino Funeral Services. Sila da kay Ma'am Riza. And sa people da sa Sabino Funeral Services. Shout out sinyo. Good morning guys. Alright, 11:26. I'll be back for more. Wait, ayaw pa GM shoutout ng gali si Ami Cabalfin Matiliano. Happy 51st birthday. Okay, shoutout si Mami, happy birthday. Okay, sa mga nagka-celebrate sila nga birthdays, happy birthday sa inyo guys. More birthdays to come. And more cake to slice. Gusto ko lang naman malaman. And shout out kay Raph Rose Paragsa and Tan. Nagtatanong kay Jessica Gela.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nay, once a week, maatake siya. Dayon, sunod na po, maatake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumar na kong Dragon Fruit Last. Wala na jud siya niatake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumar na jud na nila o Dragon Fruit Last, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Sa puso ng binalbagan.
2: Ay, ito na!
1: Isa lang ang tunay na una.
3: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
1: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
4: Okay, 98.5 Radio John.
5: 98.5
6: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
1: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

niya. Alright guys, ang 8.5 radio dyan. Go up and go up na guys siya pa. Look pa. Tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y nagmumukhang tanga. Alright guys, again, if someone joins me, 921-284-8590.

Alright, natuwa po si shout out sa people sa Gons Barbershop. Again guys, kung gusto nyo guys ng classic style ang puso ko'y nahihirapan na or modern fake. Pwede kong mamamang na to na gusto magpa-relax o pa-rebound. Kung maakit siya. Pagiging sa akong sa mga couple da nga gusto mag couple goals. Tungon sila pagunting. Okay, kagtola ka mo sa Gons Barbershop sa Tubang guys ang paradahan paglaom. Magpadagdag ng puwet kay Belo. Pwede da mga couple magsabay. Buksan mo, papasukin ako. Isa pwede pang babae, pwede pang lalaki. Again, kagtulang mo na guys sa Gons Barbershop sa Tubang Paradahan ng paglaom aradang Gons Barbershop. O kung hindi ka katol-tol sa tupad sang LBC. Buksan mo, papasukin mo na. Morning pa ang shoutout sa Gons Barbershop. Kay paring Ronel Torda, kag shoutout man sa Audio Tech Vinalbaga. Naling kay pang Johnny. Bang walang kasing saya sa tuwing ikaw.

Another shout out sa inyo pa. And shout out man kay Roberto Alcala, ang gwapo nga guard sa nga Prince Inigaran. At kay Ma'am Jessica. And I'm JM, good afternoon. Shout out sa family Rafael Espante Bolano Sumer. Tipison, sila ni Mama and Papa sa may sitio, Dinapit, Barangay B.A. Binalbagan. Diriman, galing sa bana niya sa... Okay, wait lang, wait lang. Sa Yabana from Barangay Suay, Mamaylan. Alin kay Mang Iris Espante. And shout out kay Mang Remedios Gyun. Shout out si Mamang. And shout out kay Remark Baligwat watching live from here.

Okay, sa shout out da sa mga gwapo ho na ton, mga pop boy. Kung sa tingin ka mga gasolinaan, subong nga naka-tune in sa mga shout out siya mga papang. Thank you so much for tuning in. Oh no, dito kayo magtulog siya, play ta na M. Shoutout kay Mang Harleen Cuevas. Hi Mang Harleen, shoutout si mo Mang. Ano update si mo Mang? Mala wala ka comment si ano ah. Si Julius si Pumuseno ah. B, siguro si Papa Julius ay. Okay na, hindi na imbalance. To clear na sa akin. Alam mo bang minamahal ko siya? Okay na sa akin headset, hindi na imbalance. And shoutout kay Coach Junior. Yes. Oh, gamit ka ng browser na ano ko ni-recommend sa iyo. Kahit sabihin pa ng iba, nababaliw na akong tala. And belated 95th birthday sa aming lola. Ibang nagcha-cha-cha. Kay Ma'am Santiago Leko. Nagsasalsa. Bawi ka next year, dapat makilala mo na ako ha.

na daw, Mang. May nadasal, Mama. Join kasama ng live. Ay, shoutout kay Ace Antipatia. Kung din sa tingin ka man, Subong. Magpalaki na masan sa braso. Ace, kung ka nakatuning ka na, Subong.

So ayun na, shout out sa people sa Do Exam Incorporated. Thank you so much pang natong kapangita sa daily service nila. Ang puso ko, or kung gusto nila idugangan ang materials, I mean mga appliances sa inyong mga mansion, dira, i-do exam na na guys. O hindi na mo kagto sa iban, kay do exam lang mo guys. Kagto ako mata, maray nyo ba si may sale sila subong. So mga flat screen mo na nga smart TV, refrigerator, or aircon guys para relax. Hi, good morning kay Kagawad Mary Jane Lirazan Alvarez. Shoutout kay Mary Ann De Leon, kay Tita Dinalinggalya sa Masadya, kay Tita Jody, aling kay Kagawad Mary Jane Lirazan Alvarez. Shoutout si mo Kagawad.

Arawako, Chatlang. Again guys, sa mga tito and tita naton nga nag-switch na to healthy lifestyle. Again, kung kapakita ka mo tito and tita sa healthy nga kape, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa inyong mga solusyon. Okay, sa mga tito and tita naton nga nag-walking da kada hapon or gabi man or sa mga papang naton, magpalaki ng muscle sa braso. Okay, ano guys, inyong daily routine naton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Papa na may isang tulog o yung mga arite isda. At sa mga estudyante na ito nga gusto ma-relax, ano bang gusto mong gawin ko pa? Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang guys ang inyong inumod. Buksan mo, papasukin mo na, papasukin mo na. May chocolate. And shoutout kay mga

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binal

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Pure energy! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!
1: Nani 8.5 Radio Done. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the

0: Horoscope. Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John. 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.
5: On Radio John, it's DJ Papa Teddy Bear.
3: Alright guys, 98.5 Radio John. Gwapong-gwapo na kayo siya, palukpa. Wait lang, arang na guys. Oh guys, arang na siya. Nagpakita na siya sa camera.
4: Yan.
3: Oh, alam siya na guys sa matabo.
4: Okay, good afternoon guys. Good afternoon na Papa GM. Hindi
3: makita daw.
4: Yes, Papa GM.
3: Dalay mo nga, no?
4: Yes, good afternoon, Papa GM. And to all listeners of 98.5 Radio John, my name is Papa Teddy Bear.
3: Alam siya na guys kung kakaaring na siya sa buhong.
4: Yan. Okay, matry naman tapang usap microphone pa.
3: Oo. Oh, sa mga na-miss siya, again guys, abangan nyo sa... Basta abangan nyo lang siya.
4: Oo, mabutuwa lang ko niya. Ako yung program is 7 to 9 in the evening, every Sunday na guys.
3: Oo, okay guys, siya na naglaoy siya program. Tayan nyo siya guys ha.
4: Gabi na ko pa ngayon, mula ginang available ni Papa Teddy Bear.
3: Go ha.
4: Sige, welcome sa last and the final segment ni Papa GM.
3: Actually, dapat ako nung
4: sa gusto mag-join ha, sa gusto mag-join na 0921-284-8590 kasama si Papa GM and Papa Teddy Bear para siya ang last at the final segment. Hindi na mong iyo-uya guys sa gusto mag pag-greet sa ilang mga loved ones, sa ilang mga pinalangga sa kabuhi. Comment ka mo sa mga Facebook Live, sa mga lang official Facebook page 98.5 Radio John Pinalbagan.
3: Ay, shout out kay Ma'am Susan Podilo. Ma'am, ikaw nagali, ma'am. Pasensya kayo, ma'am. Siya dyan, tayo mo kasangon na, ma'am.
4: Ginakalipatan mo na si ma'am mo.
3: Kaya ko yung pamilyar ka rin siya, no? Pag-check ko, ikaw gali, ma'am. Oh, ma'am, ako ni ma'am. Ang salawa, yun mo kasangon na nga, estudyante.
4: So, buong buot na.
3: Oo. Buot kong, gano?
4: Katulog.
3: Katulog. Bugtaw gan, eh. No, no, no. That's not gonna happen.
4: Hello, natagali sa mga boss ha, right here on Toronto, Canada, si Frederick Fernandez, also known as DG Manu dyan, na good evening sa iya.
3: And good night.
4: Oh, gani, good night, kaya mas dito siya daw.
3: Yes. Okay, panami, tulog mo nga naman, tiyamang tingog ni Teddy Bear.
4: Damguho niya ko na karon.
3: Damguho ba mong what?
4: Hindi man. Pala nga, damgo lang nga, sweet dreams lang
3: nga. Okay guys, araw na siya, abangan nyo guys. Ang mga ugot nyo for the past few months, ba si Damo na da? Iwas-was na siya sa Domingo, guys.
4: 7 to 9 in the evening, kasama si Papa Teddy Bear, dila sa 98.5 radio dyan, kasi Papa Jay, kapadulong, nakasid. Grabe, do, artistahin ang mukha pa.
3: Oh. Ano na, sideline sa Viva Max Pang.
4: Ah, ba?
3: Oo.
4: Ano na sa Viva Max?
3: Hablo ka na na. Ang aircon. Okay, sige guys ha. And again, sa mga solid listeners sa ito, kag sa mga ano ni Papa Tez, bantayan nyo siya guys sa Sunday, sa Domingo, ni Sininga Domingo guys ha.
4: Mm-hmm.
3: Again, welcome nyo guys ang pagbabalik niya para hindi na siya liwat madula.
4: Kabay pa.
3: Madali nyo siya guys, ano, ang Epicacent Oil. Ay, hindi ka lang guys. Aton nga, ano guli, Dragon Oil, which baka extract na. Migin na kayo pang Teddy Bear.
4: Bagay ka na sa akong pakikasakit-sakit na gawa. Akong nga balik, kawang kagang hawak.
3: Bulong nga pang.
4: Kapag ilala na pang tigulang na ginta.
3: Hindi mga tigulang. May ano lang.
4: May edad
3: may
4: lang.
3: May changes lang.
4: May changes lang.
3: Pag tigulang, taga, dukidukoy na tanay yun.
4: Gani pa. Senior citizen, nagin pang kong tigulang. Kumbaga, medyo lang, medyo.
3: On the way.
4: On the way pa lang.
3: May sign na.
4: May sign na nga matamat na kuhan, sakit ng hawak.
3: Okay guys, nagbisita lang siya guys, nagpabalo na siya sa people. I'm back guys.
4: Yan. This coming Sunday ha, 7 to 9 in the evening, sa Hogot Pamorlabo, Guy Portion, kaupod si Papang Ilong. Sa talan niyo mga OFW, ready, nakamodera.
3: Mga balan nyo, sa order lang kumunaan sa Watson. Para hindi na kang mga ano.
4: Kagang buskupan, para basik umasakit inyo tiyan.
3: Oh, ayun lang yun. Hi ko na, bali Harleen, kuno pang.
4: Hello Harleen, ang pinakagwapa na itong listeners ng Barangay Karabalan.
3: Yes.
4: May bana na sa pang?
3: Duhula pa guru ay. Again? Mag-guess ko pala sa Domingo, para matisimis, hindi pala.
4: Pwede git pang, pwede git.
3: Chismis, saan ito matisimus? Sa itong barangay?
4: Oo, sige ah.
3: Name to the yun ah.
4: Gani man.
3: Wag.
4: May tanay ko ng mga chismusa. Kay chismuso, may sweldo. Kay applyan to tayo.
3: Uy, intrataan. Mapalain up to the yun daw.
4: Sure ka pa? Mapalain up to.
3: Oo, oh, mapalista tayo pang.
4: Oo ah. Yawat pa na. Sa pagbiyang gasolina. Alam pa kayo mahal gasolina.
3: Mataas naman yung gasolina doon pang.
4: Yes, buwas pang. Mataas na makuno daw 4 pesos yata. Mm-hmm. Sakit sa bulsa ba?
3: Yeah. Wala lang siya guys. Marami mo patapos ang gira, manubo naman ang liwat.
4: Wala tayo katapusan. Wala pa ganit kagira, gataas na. Yan pag magira.
3: Simple ito, bike pang.
4: Gani man, mabike na lang tapang. Hindi ni Carbao, blow.
3: Oo. Kasi may walig yan ako na Carbao, PM lang.
4: Iparking sa station ng Carbao.
3: Video, tinitin ako, mutanda na parking niya. No?
4: O, hindi ka pa, ginasakyan mo ang Carbao, subong kamahal.
3: Mm-hmm.
4: O, ang bilis ang Carbao. Kung turo, bro, 10 taon.
3: Okay, isa pa galing ka, ano na?
4: Isa ka inbox.
3: Okay, so aton nga oras, sa last 12:50 na guys. And it's time for me to say goodbye na. Well, importante lang guys, aton nga, ano lang, guys. Nagbabalik na aton nga, the one and only Ilong Ranger.
4: Yeah!
3: Right? Abang-abang ha! Okay, Pang. Tawol, greetings before ta magbabay.
4: Okay, hello natin sa mga grupo natin sa BISCOM, mga BISCOM employees. Thank you so much, Gida. Thank you for joining. Ako si Papang TTV here sa 98.5 Radio Jan.
3: Alright, okay guys. Thank you so much. Peace out. Kita-kita Wednesday, same time sa station. Sunday, 7 to 9 p.m. Hugot pa more. Labugay portion again. Thank you so much, everyone. And stay safe.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pansol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Gamusa pang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po minin yung mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
5: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tig paminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi niyong obo sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Kadragon Mill, may adlaw diha, may adlaw usap sa Malaysia sa ito. Sana ganun ay nagasunod sa ito ang programa from Visayas and Mindanao. Ani na sa mga sokintik paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan o insaktong informasyon. Sumala pa sa mga kaigsuunan na ito na nasulayan na ang ato usap ng mga produkto no? Nga napaka-epektibo. Garantisado o barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule

0: Moy usang nga muhatag kanatog dugang kusog kabas ko kalikon sa matag adlaw nato nga ilimnon, no di ba? Og ang ato usab nga dragon herbal coffee mixed with insulin plant. Ang ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw. Dako kay katabang sa mga kaisuna nato, estudyante ug negosyante nga moy ilahan pagainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisuna usab nato nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ha? Kininagin ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Mga soki na ko nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato usab nga dragon massage well with chubaki, ha? Ay makalimot. Anindot kayo for varicose veins rheumatism and arthritis. Dako kayo tabang mga sokin tikpam na tagabi ninyo nga ihaplas. Labi na kay nanay, tatay. Anindot kayo mga higala. Nga may hatag ka na to o kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato usab nga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha? Ay makalimot mga sokin tigpaminaw. One cup lamang aron ikaw makahatag og kusog, ha? Kalig-on sa performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-kape, naka-Hard Max, no, sa insakto nga ingredients or beneficyo nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, kato mga kaisuna na to nga naluya na, gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila guna-una na stress na mga sokin tigpaminaw. Awa na gila ang katapat niya na kung doon naman mo'y bunay up ringworm, no, mga sakit sa kapanitan, gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kay Skin Glow Power Whitening Soap Cutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading and of course mga sokin tigpaminaw. Kaya ang presyo, no, barato og epektibo nga mapalit ninyo sa nagarang butika og parmasya Visayas og Mindanao. Ang ato usab nga mga kapsula mga sokin tigpaminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo buntag hapon pagsabay ninyo ang Dragon Fruit og ang Dragon Fruit Gold. Buntag hapon mga sokin tigpaminaw, 1 hour after meal. Ana usab ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tigpaminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella asiatica. Mga mo na igala ang nasa usab sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tigpaminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tigpaminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nato mga kaisuna nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo, mo na nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredients sa Dragon Fruit Gold og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika og pharmacia Visayas og Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas bast kugun.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Si Katan Griffith, Upper Mutong 66.
4: Ininom
3: na ako, permi ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3-4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Oo, tinuod yun. Karon kung gusto niyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpit.
4: Yes.
3: Oo.
4: Tama.
5: Mga penata!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: The hottest hits with your hottest DJs.
8: Yeah.
7: J-O-H-N Radio John.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
5: Wapo taya!

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalbagan.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental

0: para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Yeah, Binalbagan, check it!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Fruit Plus.
3: Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang tape.
4: Okay.
3: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo kanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
2: Di na maglangay pa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
5: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, ma-attacki siya. Dayon, sunod na po, ma-attacki na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kog Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-attacki na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calsol Kapi o Haplas. Sa ako nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, of course. Pagkasokin, tig paminaw. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw sa mga listeners sa ito. Kanunin nagasunod sa ito ang programa, mga suking tig paminaw. No? Bisayas o gamit na. Ano yan na sabi niyo hang ubos, higala, iksoon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin, tiba diha sa inyo mga sokin, sibihanan, sa matag-atak na sa ito ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokintig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ay makalimot mga sokintig paminaw basta Dragon ang inyohang pilion di ba wala nga makabarato mo mga sokintig paminaw nga naa usab sa ato ang mga butika di ba sa inyohang lugar wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mo ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokintig paminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong olo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala higala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal ha. Ay mo kalimot niya na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong hanglawas, ligonon kanunay sa ato ang kapi. Ano nga ang atong kapi, diliingon nga di ka katulog, mas lindot hinoon ang imuhang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kapi, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apote kaping Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot anak kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag pud ni og dugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay mo kalimot ha 1 cup lamang mga sokintig paminaw sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng ready mga sokintig paminaw sa labanan. Ani Mr. ug ni Mrs. ha ay mo kalimot ha nindot kay ang performance pag ikaw naka Hard Max ha. Hard ang simula, max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon na mga problemas panit. Ha? Basta doon na problemas panit mga sokintig paminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokintig, Dragon Massage Oil with Chubaki. Akin siya daghan kay mga herbal ang naanini. Mas lindot po ni pagkatol-katol, mas lindot po sa imong ulo. Kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto, lusa, matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokintig paminaw kamot nini. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sampagita mga sokintig paminaw nga naadiha. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay-tatay, matagabi, pwede mong magpamasahe with all.

0: All body massage, no, diba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay makalimot usab sa atong sabon. Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katundo na mga skin problems. Doon na mami bunye, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay makalimot na mga sugat tigpaminaw. Para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping, intero kalawasan. Like kutis artista ang resulta. Gamitaw, testingin ninyo, walay kumos pagsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala, ang pinaka-importante ng atong masayran usab. Sa ato ang produkto, kung saon, doon na tayo daily supplementation. Importante mga sokin, tigpaminaw. Ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokintik paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokintik paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokintik paminaw. Something it may lower the risk of blood clots higala. Ay mo kalimot ha, basta doon na tayo daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin, tigpe basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas, bag-uhon.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule of Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Control Kapi o Haplas. Sa kong nakaayon ako kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
3: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: From the land of Pinalbagan, Negros Occidental, a pioneer in reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Animo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
3: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani, safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa gihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Wapo taya!
5: 4-5 the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face. You can't run the race. The pace is too

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Pios na po siya, Doc.
1: Ipabarato pa kini.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Listen to 98.5
4: Today's best music
5: mix. Radio Talk.
6: Rock, slow rock and reggae.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: mga pena ta!
1: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
0: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo. Much more music. 98.5 Radio.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi. O Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naga-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
4: Good morning, class. Ako yung bagong Filipino teacher ninyo, ah. O, start na tayo, eh. Kanor.
5: Yes, ma'am.
4: Gamitin yan sa pag-uusap ang salitang ito'y.
5: Ito'y isang nakakatawang pangyayari.
4: Why? Very good. Ikaw. Sa iyong pangalan? Nito'y, ma'am. Oh, nito'y. Gamitin sa pag-uusap ang salitang ito'y. Ito'y paggamay. Pagdako-iro.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun! Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!

0: 98.5 Radio Jan.
1: Let me be your hero. Would you dance?

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: From the land of Pinalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its iterator game all throughout the world. This is Radio Junior, best music and best variety.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Junior.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul, Pulo Plantation, Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan na kaayo. Dunay usay matulog ko alas 8. Makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dahil usog na pa matulog ko. Hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron. Wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge sa akong hugaw, maayo pod kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud, daghang kaayo, salamat.
2: Ipabarato pa kini
4: Dragon Fruit Plus,
2: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Nani 8.5 Radio Dan.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: John. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganos, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!